0: www.thebestofthebest.com.
1: Ijele akwobe ke na mara mmanwe mara na ndekwalo dunisi ijele.

agwọla elekere atọ nke ehihie. Tata bụ ụbọchị Mọnde, abalị asaa nke ọnwa Septemba n'afọ 2026. Gere akụkọ ka o si mee n'ụlọ mgbasa ozi Urban Radio 94.5 FM Enugu. Na mbụ, gere isiokwu ghọrọ anyị akụkọ. Atiku ekwuola na onyeisi ala mba Amerịka akwadoola amụma ya iweghachi ego enyemaka ụgbọala. Ndị ọrụ nke Road Safety na ndị nchekwa Civil Defense na steeti Anambra edebela ndị ọrụ ha n'ebe dị mkpa na mpaghara Onitsha na ndị gbara ya gburugburu. Kọmishọna ndị uwe ojii na steeti Enugu enwetala ihe nrite maka onyeisi ndị uwe ojii kacha mara ọrụ ịlụso mpụ ọgụ na mpaghara nke West Africa. Onye na-eme ihe ejije Nollywood bụ Pete Edochie adụọla ụmụ nwoke lụrụ nwaanyị ndụmọdụ. Otu egwu bọọlụ Barcelona etinyela onwe ha n'elu La Liga. Akụkọ ndị a na ndị ọzọ ga-abịara gị n'uju. Abụ m Remigius Chukwudozie.